Na simang hajong composite program ko kna suha. Tao duk tiksa ni jamano, snibaji yung ahon deli uni hindi ko bor ko kna sugen. Uni jol jol snibaji minit pong ang ahon. English ko bor ko kna su naman yen. Iyan Akashwani Tura.

Ran film ni git ko na simang knaswa ham daw na simang arman film ni git ko knangs kagin gitarong inga mere dil ka tumse hai ye kehna aur ye git ko chitra rang aha.

Bon kami nak simang na Hawaii zada film ni git ko ga matang ya yan Ayushman Khurrana ni rang ga bagi tu ma gitarang inga dile na dan.

0: ñana kashwani to rest station in pranam to a program na chang sa tek natam sing pasakan te konam chak sawa pranam ba hazangini ko tok busi me jani ko group pri tari ko bibar pran anchi nam ro ro sulu ro ni na tak chakpa ba an thang nong thela ge ba berang nang je kon energy nem nga energy tin thang thang ro kom rang nang aro ye energy rang ara mainan chinga gam chatta yani kim khat dak pe ya nan ko da wan ching nang na
1: energy resources ba energy kon ga pa gam rang energy ra nam ro ro sulu ra ta ni kham rang na mung sa nang chumot ke pawwa yan mandi ni an sing bal jo ke kwisyong e sulu ro e jangi thangani na noktango kamagi anyo sungre sunga patanyo aro dakar kani khamrango nangpangwa ongthelani ma nam gapa gapan gamrang tan energy pa jakap thai thena man gapa aro man giza gapa bangwa jakal thai thena man gapa aro chame bon giza gapa energy ko bukot gapa gamrang ni bangbatan biomass based onga aro warangko thelani yo chochang gijan man nama maina warangko utkija sumeni gise pon watpal thena manaya Warangara burung rang ni khoman gapa bol rang petrol plants plant biomass matrung rang ni ki rang salni energy balwani energy geothermal energy aro chibima aro chipak kore ni ko bukot gapa energy khoman gopa warang thelai ni an thangari energy ko khatat pul thai thena manaya aro warang ko namme maksuani gnang jakhala ni chi dun thong gi ja jakhal rukna mana aro warang ko khatat pul thai thena rupi sumai ko nanga dondhong gija jakhalani asel warang sal saude mun guno wa gamrang ara khoila anangi tho natural gas aro nuclear power wa energy ko bokot na jakhalung bat kpa khoila petroleum aro natural gas ruta somainas khang si sugman sambol aro matpurum rang ni bani gman warang kho fossil fuels nebamnga takal kani khar khanarang aro gamagi ani khamrang kho apal patata ni chi energy ko khadat kpa gamrang ko mirorona bachinga ha umbaksana khangoni jakhal baing pa energy ko bukotani cholang chi samthang thang ko parang ko nosung atani rang badunga ha khoila je kon rutani kharkhana rang jakhal bainga chim da ode dam rak pe pong aha uni man anangi tho ko umbaksana jakhalenga ha apsan da ken je bia prangon joksal pa chibima aro nangpa khol rang ko alchu ai manama wa bia prango chioni ko bukot kpa bijoli kamsat pe pong bas kha ha uni man aga sakni phlak asung rang energy ko bukotani aro jakhalani bidungo niyam rang ko dakna aro samthang thang ko parang ko nostung atki ja ba nostung ani rang ko man ada pet khomi dakkani cholang ko ameni na gata chanchina ba chinga ha energy ko man ani ro ne kani rang chin uko bukotani o phangkham gappa namru ratani kham rang nan cheng jakhal thai thena man gija gappa gam rang ko rupungi samthang thang ko parang ko nostung atki ja gappa bukot phul thena man gappa gam rang ko jakhal khana na nga ne mi soka energy ko bukotani ge tal cholang ko ba chaiye ni ha warang ko non conventional sources of energy nemunga aro warang sungjun barang ni jabol rang kamagi

0: asimang pringnam tura program ko kna sumaha da jol jol chatro chatri rangni phoido mangani ko na simak na sus kagen dal pringni ba ko Nokrek Heights Secondary School tura oporengpa Evelas Kiamo CH marakni phoido mangani ko na simang kna sonaman gen
1: Mungko Evelas Kiamo CH marak munga angi school ni bimang Nokrek High School nga Poidoni kata bichong ara kasa ke momen ni segpa jakshan bea nokmana de suwa junga sakan tina dongjan ang o chochang ani joka chima kasan bima dongjan ang o base ani bangalori mungjana a ona guntang kasra junge kangal jara mane cha a sason ka agal sako mani jaba saba nangko mande ungja matporungsa ungja unan batkalasa kadung aba bebera a sokja nangni bulko belak kepa diki bandi paja chakna nangko sagi asa kepa nang akeng chochang jawa chasung chaso nang sason kasa a
2: maiko toge nang bimang chitmang bidung songdu saga Gitung nomong nitoa golap, sokja nangko daknanga gunno. Ski genma nangni gunko o kasa angna. Pelat genchim agil sakko dongto gipa biyap.

nasimang mot kami Martin sangma runi dolni sol na ka sok per matelani git ko khna so na matinga ari git paksa isol na matelani git rang ho ka matani so mai ba non bot ninga ham taw dik tik sani cha manu scuba ji wahan asimang del yuni hindi ko bor ko khna so gen uni jol jol scuba ji minute pong wahan english ko bor ko khna so na mat gen ya na kashwani tura

0: Yanakashwani tura somoy da au scuba ji minute kola chiong ha ya somoy na simang bi sarang ni kurang program kok na sogen skang pao mukri wa ni ko champing so na gata champing so ani gman ma favian moment ni dak telang pa bagan ge pa bi sarang ni program kok na sogen
1: ya salo nak simang korem cakswa dal cing ya bisa ni program ko ba cing na gata anceng anceng na anceng ni ya song thang na ba thela ni git mang sa chi anceng ba cing na anceng ni ya song kuna mai mangat chen garo hills nak simang ang achira ma song thang garo hills ngab git ko ma nam manja mano de han cing ko damsan ring emena ya program ko ba cing na mo hai

0: Om gen ma ba no ba du ka na ngô ni to wa ga ro hil sam a chi ra mô
1: am a chi ram a som

0: Dong Jawa ang nasong tanggeta de, o ang aciram asong tang na ade.
1: Ang aciram asong tanggaro hills, abri cireng kasenagaro hills, burang bolgrem doni ku.

0: khanang ni gmana ka ni ko mkyo ani ni mana ka ni khna ha bamon thum ba ni mkyo nang na sin sak na ignok ma mai kai sin sak na ngam ni ka ni ko khner ka ma khner ka ha hai dau dan sing mngben program na re bas khana mo hai dau dan sing ya gol so ka ni ha ba khna ha ni men ne le no sin dau git mng sa ka khana hai so agu sak la kan ga git ko ma na ma ja hai ni hun bin mar bo ni
1: Ado sa plaka, ando sa plaka.

Mukron nikki janiko ba mukri ong au niko champing suani gman ma favian mo mani takta langba bi sarang ni program ko na simang kna suwa ha. Aru yarang maksa dal ni bi sarang ni kurang program ko gak mata ni sume ba ya non bon na ham. Tau dek tek sani jak mano delio ni hindi ko burko tukung baji ong ahon kna su gen. Uni jol jol tukung baji minit punga ong ahon. English ko burko ba na simang kna su naman gen. Yan akashwani tura.

Nasi mangni penroi marak aruni dolni mutlani gitrangko khna swaha da obilnang sangmani gitrangko khna sus khana mat gen gitni khathabi chongra ra ong enga sauba ukaminga mengepen gitara ong enga chingu mijao.

0: Nasimang alup jalotani renggepa bhajan rangko khnaso ha da audik taksani zamanu mengepan program ko khnaso gen yan Akashvani Thura.
1: Ya mistirang de thona khrai jok dal de okai chaman gen
2: baba yan takaba chani rang ni nakna din namjawa na adi chigapa chani rang ko di don thongna sanang jok ba
1: na jok tong na mai ko masia angi khu suk chana skarang ko chana man na de pat anga chai gen ba antang ni chana ska ko chu sok na man na na ko na wi chama
2: amba na cha pre timung jamanu na sa jok de nang ni bi en ni nam ni na sa ga ni ga ba mudum chigapa aro khari nang thot ka pa chani rang ko wat po ha nang ni bi en ni nam ni na nam cha an ni mi shu samjak rang ko sa po ha
1: ya ko commissionerate of food safety megala shilong ni kata uyatinga
0: yana kasbani thura somoy da thamni snibaji ong ha ya somoy da na simang toki house programo hindi film ni gitrango dala thamna simang

dingtang dingtang gicham hindi film ni gitrang kok na suna mangin skang pao chena simang na pyar jukta na hi film ni git kok matangya git ni katha bi chong rong ho dilbar janiye aru wan lata mangishkar aru shabir kumar ni rang pa gitoa.

nasimang dingtang tang gcham hindi film ni gi trang khokna suna mat nge da o shole film ne git khokna suna mat gen git ne khatha bi chong raung nge mehbuba aruwan rahul dev varman nirang pa gitoa